He tātai whitu ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mono mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere. Haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere. Haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe. E moe. E oki oki.

Ota kiri ka te ata, ka weki I ka whekahara ki te matahau o Waitua. Waitu ere o Waitu, kikini o Waitu, whakatika. E whakatika ake nei ki te mihi ki te hunga kua tiraha haere nei te roro o ngā tubu nā whare. I te hunga kā ngaro kā tiraha I te pāe o Maumaharae.

0: ko eta hiwi hoki ko mata kare karanga ite ko ko ka hunu kare karanga ite ko ko eta hitanga ta katiki atu ka haka atu ka pikari gari atu ka kuira tara te mihi ki te hunga nara te hiwa kata koto
1: ki roto i te tai toke rau kare rātau i te pai kia takoto te koha ki te papa ko tēnā mea ko te taonga e ahu mai nei te aroha ki te aroha o tētahi ki tētahi. Anai mea na ngā Māori o te kāinga ngā iwi o te taitokera ka tuku koe i tō aroha ki runga i te papa ka rere mai te kāhu ka kapu ake i tō aroha ka rere atu. Pai kē, tō whakawhiti mai ki wāinga i te mana ka whakawhiti e tau ka tūtaki tāu ko hōmai tie e koe tō koha tō taonga ki au me tō taua hongi me te hariru i taua wātonura.